FM Chongpi How she spot live 100 megahertz Yes mangai RJ carrying a lot on hang ni ban yes ngotna lang ha ka fun unlimited regard but ki topics ki bangan sawanra yes ke jingli bangan sawanra sa shi pangpor hadian bangi ngap shwa ya ka wei ke jingrai ku mang julia man ke por te yes ha shwa ga ta u number bo pila ban pa ya ki message ki jong pila ni ki juba ki jong pi u dei kin dai sa prasan i wei not online i wei te yaman dang ines ngap shwa ke wei ke jing sorry ya ka wei ke jingrai but ngan sa wan pai ringkat but ke jingli ka ba best pa bengin ya pon ha ga ni ko por ha ka pon unlimited but ya j carry ke ni ga dei ka ka jwani fm jong phi shis pa lai point real megahertz

kong kong kata tila day ka jing iet ka ba ukpa ukwa ban yo I ya kata namar ukwa ba ki kun jong u ki shem pang ni em ya ka ni u ni ukun ba ar u pay pang ya ka ni kata ka day ka jing let ba la pen long ha ka men siam jong ki tang kum dahi I baba na nartiang okay baba ngas kau tenat ka juba ka jong pi tang ba kam pat day ka juba ka bang kwa mo Dia segawai ke sembo umbala ha hau hau pi aje

Kejong ah galak bandai ulu o naki ikong da o ke kong daru empat dai hi de yes dang ya shim bentawat ngi ma kedi gue hai aji ngan jubab la ke jubab de ki umat pi tharai ke bleji bon ikong deng do ling na en oke kong deng ru empat dai manga i deng lawai nama persyang tharai la dei ke thanam basyat ha u kiu ban pen up ya ki jing how okay okay ubun ba ki boong da ka thanam ka water vapor ma ke yes kampat dei hi dang yai persyang ga kadang don ke por ngan puli ya ki jubab ki jong pi ha ka fan unlimited dang as ngotenat nga yo ka tu ki jubab ki jong pi te dang yai pa ban ngi ha ji kari don hang ne ban puli ya ki jubab ki jong pi ngi ni ngotenat lang ha ka fan unlimited na ka akajwani fm jong pi shis pa 5.3 megahertz

Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir hier Akashwani FM Jong P Fun Unlimited. But RJ Carey, hangi. Good job, hab sakaway gong. Sakaway mo RJ labande ke jin hao. Okay, kuble shibon kong da ke jin hao kampat day. Okay, dang ya shit ki jabi yang parlog. Sibit ladang ay ke jumpa bisong. Shish, kato ke ngelapur kat na domene. Di shoot bhai ki jabi yang ki jopi. Gan sa ayo ke jumpa sa kalajan day atat. Yes, sa kumbas arpau arpesan minit ye. Di tom lele ngan pulih shuaya ke jumpa ki jopi. Ka omsep ne aji shu jumpa kelumar mo mengai Aisha. Okay, kubla shibon Aisha. Dang yai persang biang kong kong sai si sian kata tila dei ko om jer om don bayo iya ka hendre ka wan sha ha na shi teng sun ko om jer manga i baba nan artiang okey ku bla shi won bana tangin se pet ke dei ni kala kita ke jupa ko jong pi dang don ka por yas yas shu menta bat ngi pa ya ki jupa ba ku dai so prasan iwei not our lie iwei iwei yes shwa bangana ai ki jupa ko badai ya persang shwangan puli shwa ya ki jupa ki jong pi ha ka ka jwani fm jong pi shis pa lai point 100 megahertz

0: good afternoon, Auntie Kelly.
1: Good afternoon, Manui Dai Bakren.
0: Manya ikong suba.
1: Okay, ngantam jing luar you na benta ikong suba?
0: Ay, nak dapat jing luar hajin pos ni di ikon
1: ni. Okay, pos ni u you mah?
0: Tata ni di
1: pos. Okay, betul. Ya, nubi kok menpens ngap soba apa dia? All right, thank you.
0: Mm-hmm.

0: Tu be ijeng nga pidang so ba ye phi ba ro lang sha kanika program meri ba bat kham tam le ye ki par lo kin thai ki jong kanika station ki baju dan ring kat bat ngi na ka por sha ka por te ngi ni sedang no ye ka program meri ba ha ring kat bat ka phone call ka baning kong ye ka bangla yo ban pidang bat kata ka dei ne I kong da I paralog bae jan bhai baju ye ba bai ju bua ju dan ring kat le kham tam bat ka program ki jong I malaka sing sa jan bat ita ide I kong da tingi ya kran mentah beri kongda nginya sengap ayu ikwa ben request jingrai hello
1: hello arji
0: kongda nga biang hi kumni hi nga smu long saat mat malu malau tip din ka beneng ni beli tang bang nga shu long biang hi pan pi kum no
1: ya bu shu biang hi dan malu mala ke jing pang ki jap hat le
0: le Kongda bisik mari step bisik ya kejat kum tu menstam menstam.
1: Ya ya dan tapi ngali on pul ngawan nasul ngawan diri kejat dan ni dengan ya diri kejat ngawan diri pengasong tu.
0: Okay no. Kita
1: nak habis test habis test sahaja ni berkesit kesitan kena soalan tunjuk
0: Namar ki she yong am kongda balada sip ki kejat long ba pang ki ti kejat kum tu lada ngi ya bi deka kejat ha ki phlang te men sa men step kum tu po badang mi ka sngi kum tu dang sau shteng san baje te ki ong ba ka shit kam yarap gen te nga thrai lada pi dei iba smart ban ki step te lada pi prshang kum dar kongda le si kala ban yarap ye pi
1: ya ka tu padam arji ngam chang adan am ti serbin ba da ki ki shempria ho ndawai ngam yarap ngal yu tha dam man step ka ki pakala
0: ngatrai ho ansa tanga rapi ha pha hi mon pha teste mo yo dan inu inu idau ye ti khnam pa pinyo ka jing sumar kham kloi de gong dang
1: ha
0: ka dai hin ka na sa nang khlan yo pi gong dang asngo ka mel ka pha jung pi te ngatrai le se ba ban ki jing e ki jing jing jar le se na ka stress rupi gong dang ngi ki gen thai li am da ba bon jung mo jung por khat pi ka ka khta ba ya ka kot ka kya
1: ka dai ka ka re ba ong mo ki ka ta de bam
0: nyak sing dan ti ta ken ti kham jan chu chu shau blai ye le ban ngan ong chu kum no hingin yele ban pen sting la ka pen sting moi yele ban chu it no lut na dong chu dong ho ble ya ka e ka ba ngim la ban control te kong da ti ki jing e ngim la ban khang ya ka ba ka jing du ka jong pili ka ba khra ba ha ki ni ki ta yo bla dam ti mla hi tang da ka khitin ka jong ki bri ban pen tengen hen ring hang ngai pre ba ta ka khitin jong u ble da ka jing dong jing kar ka jong u kong da pi pin sa sting hi si sin ka sngi ban nga dwai ban ka kermen pin sa yo no ya ka met ko pakot ba kya ban nga thai kong da ka ta kan wan hi la da ayo la da ki jing khus lai ki jong pi ki nang kham du na mo kong da ti kong da ngin ya sngap su tanat ban ha
1: da men ta em a ji nga nang ang
0: ho do ka
1: ki ni la mi se se pro na ai bin se ni jang nu ni le hi tum ham ko si to jang ni ha ka sar ai de ke
0: okay to mo ye no ite pa ro ko pila mes ba vi la de bun kendu na kum no
1: sar ke
0: ho jang ka ni ha ken ye no ite pa ro jo o pi on ka ni ha hi mo ba pila um ji ho sno jo ye ka par lo ba bhasur ko jang pi ka ni ha Nga da oma nui di paro jung pi Ni kong dai ma shut tiam Tio kong da mo ngin shi ya vish ngan vish ka vinam ta jung pi Ba shi sien ka sngi kum nu Pin yo ye kundu ye ka ni ha ka kar ngat rai ni Pin sa kamen ma Ni kong da Eh sa khot lang pat gen Sa khot lang pat yang ala Bi kundu om ta tengan am sha Pin shi lik kundu ni ha ka kar tam rwai sa Betin lang yang haru Okay, so kong da, yan ang inyipan sangap lang yun ka jing rai mili ho to.
1: Kong yung si Ma Arji, nang ka, baro si staff, si Arji, nang siya, baro si Perlang Kanya, yun, pilikin, dadir, kasi ang namar din na yabun sa lahat.
0: Hoon.
1: Kami yang semula asyik lalong kembajar. Yang siang
0: kembajar. Lalong kembajar ngam dah. Dah pihak jir kerteng kem tu ngasung hukum bah. Ya jir kerteng hadukan syating. Si ikli am dan do yu. Tiki lak batai am do kha do. Do nu do senyang do masih. Sungkum dah. Nama kila ya pun palat. Dekong dah.
1: Dah sini lah ya pun palat. Bantar kerteng pang marwai arwat. Ruk mesulong
0: an. Oh. Biang biang.

0: kilas ngutu hi kitu ki bai jan bar phi kilas ngutu hi namta jung ki mo ki bai sang blang ne gapor te kong da thank you so much ngala yo banya grinning kon ngom phi but kong da ha kene gapor bang yo ban gram bar phi ru kum ne mon da ka jing gran men ha ki ne phi la pha yo phone number phi la ong ru phla pan te bri ko khubor ba sang si te kong da ngam pan map ne phi ha kene gapor bang am shimla yo khalat bang an wan te kong da ngam try phi te bhi hamin sim ba gajing doi jong apang la bu ker pang nam ta jong phi nam ta ipa jong phi but kham tham ne le ka ko ka khya jong phi kong da to nang sha nang khlan nyo nga kwa bang an da yo sngo shi sin ka sngi ngano mi sngo shu ya ke ke ke jing pang ka ba phin dan mo kong da kulishi bole piru kong da nang chat kya krat no pinduna ka stress ba ro kin saja lut mo bye kong da
1: bye
0: ile yo banya kran ning kong ning shab ya ba sedang chong ka program mi riban ya ka mes ya ka message ha ya ka jing kran mi kong da ka bila pan ya jing ra mi le ho tum ti par lo ba ye ya ka ji ko por ngan puli no ye ki request ki jong phi ba ki bi la pa ling ba ki message ba ka ni ga di nei do na tham idan ban ong kum ni ka jan mit basak ba kman ye phi pan tam ya nga da ka jing ra hindi na ka film mene dil tuchko dia ngan pen sngap ya ihen men jong nga ba is ngo tanat ya kani ka jingrai but ya baro hi ki be ya sngap manga idu na tham do to nga sai ngan tem tu ka jingrai thora sa pyar mo ra ka tu hi ba baro baro ki sngo tanat de do tengar apen bu ya tu ka jingrai nam ta jong pi kani ka we ga dei na e em se liang yong ka janmi sngi sa jan basuk ba kemeni pi hang tu rg scarlet hello kong selyang I am selyang ko bishi bon ma pi pa e request ti e am selyang I tamon kom nis ba se pentam ga jing rain ga plim de ma pi ai de kono kono rubyang hi ngan pen sap sung ba ning kong e pi hang tu ye iru dolf I suba sasha kong di su sngi I I shisha mukim I wan byang gong kong gu glotal da I bala ba ye baro ki bas ngab ya kani ka program ko bishi bon ma ga di kong am selyang na nong dri am selyang to na ga jing rain de ma pi ngat rai ngan bu da kani ma ga jing rain ala selam ngam ju snap shu ya ka dei ma phi tinga ya snap jing ka da kani kan ya baro ki dedications ki jong phi sa kana gwe ga janmit ba kemeni phi rj nga kwa snap ka jing rai side good u side the lie pen snap smo bha ya baro ki par lok jong nga ki ba ju ya le kai lang ku ble shi bon manga I have eat kar no ya have eat ku ble shi bon ya ba eat de nam da jong phi ru ni ya pen snow ya kane ka jing rai side good usai the line ta gi jong ikong alisha ye le kai lang ni kom dai tong asapun wan ngan sa yo bi kane jing rai ni dan ko ble shi bun e have e ya ka request ka jong pi te be jong shwa bangan dang puli ye ki request ki jong pi rang sa ang ni sai ka request jong I jing command ber ngan sa ka request ang ni na I alva ti wadom le chinu chinu ru ngan sa puli ki message bang sa tem ye request ki jong pi ya ka ba mentang ni sngap shai ki ni ki south li ki jing rai ha ka program mi ri ba ka program ker pang na ka manta ki kin thai ma phi ru be jong ala da pi dang ye sngap ha ka ni ka por station FM jumpy pila ban request ya ki jingrai ki ba pi singotana tak ba pi pon changai rj scarlet e jumpy sha u number r kandai iwe nyo not r ngan ambyang u number ba pila ban shu pon u de r kandai iwe nyo not r la ni pila ban pha link ba ki message ki jumpy sha u number kandai sao prasan iwe not r la iwe ding sedang no ya kan ka program ha ka ne ka por da ka jingrai mile hotum

Rai mo jing kong Adeline. Sakani ko bigong hello RJ Scarlett. Sung papan tam jing Rai mahabat naga plim dil hei tum harang. An pensa bipi hang tu. Kum ju ya baro ki bayas nga padi ki parlok jang a baro mga isu ba suba. Dil hei tum harang an pen bu na ka benta jong pi jing Rai was ngo tanat pai jong ngar i bang a ju kemen bang an yos ngo. Kum li shibun e suba sakani ka we. Ka jan mit wakemen i pi kong kong mga i alva na suktia. Sung pasi pentam yang raka jing Rai day ma pi ngan kuan pensa nga bipi padi ya baro hi. Kumju sapuli kenang-kenang mo kadika sin ka beningkong. Hello, my dear Alva. Na suktia ka janmir ka basung tanah jepi. Ti ya ka jingrai dema pi ngila ada pentam mene kam si pangpor hi Alva. Ti nam tajung piru. Ngan pentam no ada jingrai dui taramu. I jingrai basungau tanah bahaya ka dema pi. Ho angan ala on pentam mene habang apet ya ka por. Ti kala kim saka wairu ngila yuk on pentam. Na basudahan juga program ti. Ngin saya sengam no da ini i dui taranam tajung pi. Tiba iya juga ka por kanang yang. Ngin ya sengam no saisha. Kini ki South Lake Jing Rai, haka program Amiri Bad.

jenga bu na pereng jungi ngi long ki ba kloi ba ban chani ai ki wei dan na pereng jungi ro le si ki ba ki wei ki kloi ba ban chani ai pi na mar la bandei na ka jing long ka ba pi dan na ka long bri man bri ka ba ma pi pi ya pi ben im ba man la ga sngi te ha bai kha ye dei bar ka ne bu na pereng jungi ro ni ji yo ya ki par log la ni ki ba ye ba thon ki jangi ki ba kloi ba ban chani ai ya ngi henry dan na pereng jungi ro ki ba haj ka jing ya lan ti ka jing im ka jong ni ngi la ma ngi la hab ban ya ding ba ke ai re ke ai le si ha ka por ka bang dang kham khna la ni ha ka por ka ba ngi la nang he la nang san ka jing shan ya la da don ki bala pin tran no ki bala pin smu si no yangi te ka jing shan ya ka ja no ba ba ja ka jing shan ya ngi sha slam ha ru ban yo beng la ni ban shan ya kul mar beng mo ti ngi ju ti ang ban chania biang ti kani ka long ka ba bu na pring jung ki samla ki jong ngi ki ju ma ba ha ka jing rei par lok ka jong ki ba ha ba ka jing chania ka jong ki ka ba la men chua ka pen khen no la ne ka pen tu men sim na ya ki ka long ka ba e ba ban chania biang sa shi sim ti ha lor ka ta ya kani ka jing kli ngan kli no par ka jing kli jong ka long kum ni la da ki brio la ne manu manu ru ki la ba ban chania la ni ki la chania tli tlan ha phi ha tu pen ong kum no ya ki lani pinli ayu lada mapi pat phim pat la banshania yaki le cp dan hapading kanum no kajing dei bari paralong i ba yej jong phi hayeng hasam ni no inoru kila pha banshania ya phi gisngoba ha phi ti kajing shania ka don pha mo henre na kalyang ka jong phi pat phim pat la banshania yaki te pin ong kum no yaita i paralong i jong phi ya i ba yej jong phi lani ke even le ha ba phi tin khu ha kum ka ta ka khep ba mai i la shania ba ya phi henry na kalyang ka jongpi pimpat da dan than e kata ka jingshania gumnu pinle ayu pin ong yeki kata ka dikajin kli jonga te pha no ya ka message ya ka ek ek ba pidan ban batai ke ek ek ba pidan ban kren lingba ka ne ka program ka jongi ka matters of the heart ka juwan chapi man na ka singsa janya ru sanala shipo haru henry la la san na ka station fm jongpi U number bila ban message yang a I kong kong scarlet I jong pi u dei kendai sa pra san I wei not ar lai I wei ngan mesa shi zin u number dei kendai sa pra san I wei not ar lai I wei ngan om pensa shi zin ga jingkeli lada manur manu kishania abhaye pi bar kilada shania hitel li telan pin le kum no lani pin ong ayu yeki haba ma pi pat pimpat la banchania yaki kumju dake even karan dake even le kata gari ka jingli jonga te klo klo nga na ki milinti hi message ki jong pi ha ga jiko por ngin ya ngap song ta lang da ga ni ko ke jing ruwa ka ba ong dil ye dhoka te na ye sa but ngap but I rg scarlet ha ka program matters of the heart yes the listeners the number that you can interact with me you can send and share your opinions your thoughts your feelings on the matter that I've just asked you the number is 9485102311 Yes, so as we're waiting, let's listen to the song Dhoka Dari. Stay tuned, I shall be waiting for your messages. So do come back because I will be back in the program Matters of the Heart.

la paban keli ya kan jing keli, but it doesn't matter. Ngin senang ya yo hi ya ki jing pen sha ki jing pen snow jing ya mir jing mut na ki wedi ki paralog ki jonga ki bes ngap kan ka por. So Jojo, you too take care, stay blessed, and you have a great Saturday too. And don't forget to take a lot of rest too, because I know you are such a hardworking man. So thank you so much, Jojo. Another one here. Let me jump to this next message. It says, "Ona ikong da, jung ikong da, kala poy purang at reka message hoan. Ikong da mo mani ilapan pa ba idon iwi iparalog ijong I iba shania abha ya I bat iong ba mangaru kumju hindi habang apet bat ngapusan ba nga I kumba kishim kabu penban na nga lajudon kapor ba nga Kongda, kene ka message ngam iko bakan kutang siteng henre imat kampot poi pura. Kongda senang ye pamo. Ya, siapang kata ka jingsiam ka jongpi, halor ka ba pi ong ba. Ba idan iparo jongpi, ibam pi pat pisngo ba dan hi ke ei ke ei shalindet. Te sabatai la juja ayu ka kep ka ba kumno. Kanu ka jing pensai ka ba pidan na kaliang jongpi, ayu pin kren ya kumita ki brio mo. Te senang yei. Batai si shu kong dang anap kemi renti ke por kaya cikmat dengan jam no sa shika message ime bon biang ila ong kum ni iye no yaki baki day ki ba arsam manga I me bon swear lakha yanga haka shitarek u banai me menta sngi kadika sngi ka jong I para jonga ila dab khat ways nam a de me bon bari para jong pi how ju banai de phia she ya ka birthday ka jong pi te how banai me ya pi lakha ka shi tare gnde ye ila kham ta ka sing ka khan ri tare so me bon belated blessed birthday to you naru shi tare phila nang he na san sa ka ka jing kit bokir riang na ka liang jong I a ji skal de pi me bon khubli shi bun ya ya ba phila ye thu lam ya ka sing ka jong pi ka bala dab ben rei to ngin ya rakhi no kir pam da ka sing pa ya ka sing ka jing para jong pi I bala dab khat ways nem adi lanang he lanang san te me bon nang ye shat kya kran sumar bha ye la die ye ipara jong phi rukum ju te me bon thank you so much thank you for play to lam ye kas ni kha am tang ka jong phi henre ka jong ipara baret I jong phi rukum ju sa kana ka wingan puli oh hai basa ka wiru ba I me bon mentan ila ong bom ba ye kum kita ki jaj brio la da phi sngu tho ba ka jing shani ya ga jong ki kam dei ka jing shani ya ka ba ikut ka ba kabar semudai mole sika ngiki beti pi inga jungit bam ngi ju ong mo hak tin pareng bengi dan santli kita ki sense we have five senses learning I dan santli ki jing ngi laban ma ngi laban ngi sung thu ka jing bang ngi sung thu ya ngi yu I ngi laban yo sungo kita ki ki senses jungi mo kabor kabor jong kamet ka jungi bengi laban sung thu henry sakawai ba kabor ka bakham pa ker pang ka ba mangi ki bring ju dan ka dei Kacau kacang semua tu lah dan menur menu kiba shuli arsab lani kiba kiba shed kiba poningi na shilindad kamin sim lana kamet kapar ka jongi ka ju sungo long wit bed ya habangi kendu ikum kita kibriyo te lada pi sungo ba ita iparlog I jong pi lana iba I jong pi walada I ong ba isyani aya pi walada I la pen I lese da ka kamru ba isyani aya pi rel da kamin sim jong pi gadang wit gadang tut lese don ke ake ay ngim la banchu tha rais ni ya ki ba ni ki shani ya bam day thrai lani ki shed ka la thai ngi kam kangam ong ba di bende kum ta henry pin hap man pusan hi yala di bana ka daw ayu thrai hatu pila ju lap ba ki le shutia kum ni kum tai na ka ta da phim la ban chani ya ki la ni le se pha ja ka jing im ka jong phi ka jing im ka jong la jong la ja ai ai ne la ju don ke ke ai ne na ka leng ka jong nga ka bala pin e ya nga bang chani ya biang te ka ta pin na ban smuthu shwa la da pi smuthu e ka ta suki suki pin sa smuthu kum nu pin ha ban ong I ta I par lok I jong phi la ni I ba I jong phi number ba la da pila smuthu ya ka ta pin sa nang ru ban kran kum nu ya ita henry ha ba pin pa smuthu da ke ehi gin kran ye ki mong ngi ngim la ba man ong ko mong I me mon ngam shan ya ye pi ho ni la a chli ngi la ban ne kum ta ru bam shan ya tum shan ya ne kum no mo a ha ga ju ko por pad la da pi di ja bri I bam bam ta kwa tha man kran par sha be ti pin hap man pu san sha ye la di a ya le ban wa ki da ki la ki lin ti ki ban pin ya rab ye pi man smu tho ba la da ita I par lo jong pi la le e mat ka bala pen long ye pi ban e ban chan ya ye ki ni le si ha ka jing im jong pi pi du na la ni pi dan ko nun ka jing tlot ba phim la ban chan ya ye ki we da ka ba suk tla da pi la sung thu sha ya ga da ten rai de hang ta pin sanang ban ai ru ka ju ba bi ki te ha ka jing sung jong ang ga di ka ta ka ba ba e ka ba pi la ban le mu hello ka ni ka jing kali ba la ra ki we ki chan ya atli tlan ye pi la da ma pi ba phim la ban chan ya de si pi la ban sung bi e pi sung Semulang not fair, semulang kumbak kamday banlong kumtamo. Henry, lara pila sung tu pa yaka daw, ka pila nang man grand kumno. Mo katangal

then I do get this chance of actually going deep into my own life, into my own emotions, and I get to express to through this medium to all of you, and especially to you. So thank you so much, my dear Thomas, for this wonderful message of yours. Paranos ngam nakaliang jo imba ba Thomas iladon man kren ha kani ka program ba ha ka jing im ka jong im ilay kum u rang ba mo idon niya kani ka jing sung tu ba ka jing sya niya ka di ka ka ba kentang tam ha ka jing im ka jong i ti ha ba ka long kentang yenu yenu rupim de ban sha wa yela di rupim de ban sha ba yek to ga jing shania andan ba pun pra manu ra manu la da ma phi phi shania ki wei to shania atli talan ai ru ka ai ban med ba min sim yek to ga jing shania ka jong phi na mar bala da ton ki ba pun thun no ya ka phin song thu ba phinum de hi ru ban ai la de ki sa shi sin ni ban pin bha biang na mar la kala jot means kala jot um la sho ban pin bha ya ka ha ki khap ga jing im chungi ki brio ho ni ju ma biang ni ju khot biang ni ju don biang hen re kumba ongi thomas ikat nu e na padeng kum kita ki jingya deimo ki junia ki bala pen praya kata kajing shania ka bala tei suki pasuki nru ka basdang jong ka jingya dei ti haba na basdang pilaya tre shi tom ban penne ka jing shania tlala kala prasen sa khum nu pat ngin jali mo pen pen bhab yang ka don ki yang ki sam don ki jingya dei ki bala ban penne pensa andre ka babun ti ngim jula shu bar kata ngam jur thomas bun na ki tu ki jingya dei ki ba na kalyang jong aru ki ba ngila ngala ong mo ba mangi kum ki kin thai ngi kloi ba ban shania ngi kloi le bha ban map le yanur mangis ngau ba ngi haban ma mo ngi haban aila deki sa shi sian bikin kla le ne bikin longum ni kum tai hinre haba kimla ru ngi dang ma tingi persang si persang man pen ba hinre kat no ena pering jungi na pering jung piru ki paro kan tegi jonga ki ba ya kum ki tu ki bri ki bangi ju aila chi aila bikin kla bikin pher ka jing long ka jong ki ka no ngod ekila shi sha ban ne kum ta kimla hi ru te ka da ka dik jing shi sha jong ka jing im iwe ar mo de ki ba one shisha ka jing kala ka ba hok ka ba shisha hanre bona pring jung ni ni jung ki we ru kim la ban ne kum da so thomas kubli shibun e ya ka e ba pladan ban pen pa ha ka ni ka program matters of the heart ti to ngan jam sa shi we de ki parang mo nga sunga la bun kitien pa na ka liang jung i ai jing kemen ai jing kemen yang kum ni sa shi sin mohin men nga la one pa shi pi ho at gen ai jing kemen pi la one pa biang sha i kong kong jung pi i ai jing kemen yong nga kemen ba ba one ma pi men ta ka jan mir ka pang ka ba pi wan ra ka smoke it jing mo chi sha ha ka jing im ka jong a ngam ju don kam don paralong henre don tang i we ngan nam pan pa ga kerting jung ita i parlong i sha nia ba yanga ba ri ye ba ru yanga henre ba i ong ru ba yanga ba pikloi ba bani rab ye i henre nga pat ngam shania ye ki namar nga ong ha i phi shu le men le ban shania yanga kat ba ki we pat kalong da khong pong na du men ta ngam ju shania shu ye i henre de i pha kam ti nga ya rab hi ma ya jing kmen pi ti ba jing kmen men chwaam la da nga yo smoke kum ki ki khana nga da ri wi pa ro jang ha i ba ya jam hai ba ye trilang me i ru ka men sim kalong kum ma phi i ba bapli mo kat ba ongki basa mar janni gi bahiyeng ne ile ta ile ba ji ke ek ba ki kran ma ki ke ek ba ki kwa ma ki hinre nga manga nga sung thu ba ki shim ka bu ye ka jing pha ka jong i tinga ju ong ba ji iba ma phi am ju long ru kum ne ma phi am ju le ru kum ne ba lekin chu pen dan ka me phi bli ki ucp kum ne mo kum da kam da kam ta hinre kar ba na mi ki sngi am a jing kemen nga sung thu ba kani ka ju ka jing a jing mon ngan a ye phi ru ba la da pi don hi ka men sim ka jong phi ka ba bha phi kwa ba nya ra phi i ba la da phi te ba ma i im chani ashisha ye phi in re issue kan ma ye phi tang ha ga por bi don kam ti ka e ka bangan kan tu ye phi ka de la da phi sung thu ba phi kwa ban le phi don ro ga por ka la ba phi gi yo ban ye rab ye i ya rab ben pen da bi ka kam ram ga jong phi na ma kan a jing suk men sim ye phi hi hen re la da phi sung pa ba ye nga im da chani a than na nga le ru la da phi ha ban le da ka jing wit em a jing kemen wanum le ka nu kun ka kam da ka jing wit na ka jing thu ka men sim na mar ka pen thot ye ka jing mo jing par kha de ka men sim ka jong phi kan pen thot ri ka jing im ka jong phi ti wanum ai lat kam da hen re ha ba phi la sung thu par ka wei a jing kemen phi de ik na i ba stan but phi u e ba ma i im long kum ba i ong ba ishania ta ma pite pat kam long lokum ta henry haba i don kam ka jing ra phi phi ra bet ba haba phi ra klu min sim yenu yenu le bet kum ta ba kan tu ba pin prashang ban le bet ye ne ka ka jing long ka ba phi don namar la ra phi myo ya ka nong ka jong phi ha ka ne ka sla par thai ru ka nong ka ba kham bun sha phi yo no ban jong ti ka ta ngan kan tu na ka liang ka jong ai ba kham he ba kham sung thu ya ka jing im ngar ka bun ki jing du na a jing men henry ka ne ka ke ai ka bangla sham ha ka jing im ka jong a ba la da don manur manu ba le kum ni ki kam ki bam so tana ro ga jing im jong pi ne na kaliang jong pi pi de hi ka bri ko bab ham sim ba bi kum ta le mo pi pin thia suk andala mi mo pi pin yo ga jing kur ku ka ba ka ra ye no blade rakan ran so

Doko, niti ayok ni gipin kamrang ko kaya nga parang ni gaman. O nga. Talatam ni kuburang ko panatang skang sangsatay kubur ni katabisyon ko kanatay na. Wahe zero dunggapa KVK ni Administrative Building ko Deputy Chief Minister Sneo Balang Dar Oprake o na. World Bank ni dol Meghalaya ni sanabanin solurang ko ni roka. Hazag ni koruks ni bilsi ni census na skanggapa house listing operation ko West Khasi Hills District ni Domsaw Songo abachingata. Silungo gnigpa Meghalaya Open Taekwondo Championship aro skanggapa State Level Taekwondo Championship ko ongata. Daalni kuburang irang san sakanti kon ya kuburang kok natum swanina, mutela aro walnam. Yanakas oni silong at kuburang.